pamamagitan ng hiwaga ni Kristo ay sana makamta nila ang kaginhawaan